İbaya Akashvani Mugokchung, FM band frequency, noklangka.com megahertz no sangtongar. Tama sa ajak tangi, anukutasin, salmapaner, radio mabang, tenet agotongpan ng klami, mazumbubat transmission labukar. Asur tangi ibang mabang no, tananukutapi ngulan na anitsasushi, malongtang sa shinoka ang

nuki bits of hearts no no matang mo wa jang kan ban ma sidagi manani tenet ako minit mitse pung ato ban klimi kui manongi asin ni chu sang nakamis asir english nu pa ngashitsa

Asnuki rara tajong rarang dasbakan ang asyuku, manani auk saka dasbakan loksang pungunya dembakan, imlitamjin tulia janga radio angaraja ka sushi mabishipa ang asyitsa.

0: kanngaza da sinir badangar siraguda nena da jungor mejungya
1: nugu gna da dang chungzugar mundbal lesbadiya he sirna sinde amulai na churzu kanga yong ya lesba godiya
0: ya amu gna yama jina geji ga da logya
1: uda nai mabang mabang sia nugu gna nam angu bungsin binar yok ba ya de ti changra da madang achura wo saganu Tanasa, Tanambachia, Chungugo, Dashur Baduja, Kanga, Blarada.
0: Aya, Amo, Nay Yamaji Nanga, Chunga Chit Harbang, Kanga, Dang Blaradiji.
1: Nukui Kungumbo, Snachi the Turgo, Bonsonji. Saga, Nay Sada Jumbasiner, Jaya. Udana Kuma, Gudasiner, Badanga Kunchung, Chunga Rasa Shangu.
2: Honey, honey, Namwa Shibaji Shidaga. Laidang masi gudang a, nai a simba pungsi ni a sada nang ba jidi zha no.
0: Aya, gana, nina pungi, yama jin nang a jidi thar, ni gang a dang bila, uda, tumuwa za liu ji. Ya uda, pungsi nasin zi ba ji, gaja ba la da sa a masi a goya. Saga uda, ni song si ai, imi a ba la la nung a sinir ji, uda, unu kia kuma kuda sinir, iba inang jita zi ga lam sa dip la ba wo.
1: Aya, sindi. Nukuyang masi anu, niyang sa tanga zik nipa nungu da. Chung chung arasa siyang chung.
2: Hai hai nitsirang. Sindi bai angu pungsan ji kuda sinir, idam da sadam ji ma shirang. Sang chung nabu, bika tatsik ji ganzi lamang ju.
0: Hau, shidaka amu, bika jira jim shigo di jigo.
1: Aya, amu lai tamu lu zidar.
0: Hai ni hai. Okuna.
2: Hau ni.
0: Uda, masi ngu ba nung. Pungsan asin ziba ji. Au. Dajimas zilago. Asir da tapokjia kanga tulugo mas saga kenau da kanga ilara mas uda au diyongzi ganong asizilade he.
1: Sirasindi arumno auji ai kaliunga bongsin nasinza sushibo au achakjibo mas zaji kanga saga bushalizana.
0: Haido amo shidagade au rungto lununga. Asin pongsin nasin ziba ji, takin ziba ji bu ayi ga bu sa maliri ya. Anong ji uda, mabang indo ka anabalwa pushi zila di he.
2: Hau ni sir anu, au ji ya. Ta laklen asi, ta zenglen da chongba asi zi ji.
0: Aja uda kanga tong di bangar ji. Au ji, udang ta laklen si dir, ta pu asi zi na do. Anong ji, angu ji chunga minmen titang. Pungtang ji rongpo ka atok sa ji. Anong ji talak lan ji ka nga rabu ma chong. Asir gana da zang lan du sira bang li. Tima kip tu malam malamir asir ji na do.
2: Haido, haido.
0: Anong ji uda gana ka nga da zang dua ma chong. Uda ni mazang a siya ma. Di yong nong ji sa da chong ba di he.
2: Hau ni, hau ni.
1: Sira nuai. Amu lai ka sanang di. Au ji da siya si lanu da chong ba si sa ji.
0: Hau uda aji tong di bangsa mi mabang nong baibo kudang lanu nong sendir pa tira kira siya do gara ya. Anong ji uda aguk pa da siya gi ta si nong asin ba ji sa ta chong ba di he.
1: Hau shidaka pendang le na liru ki nangir nama penir yuk tsu sa agamir ji. Idang ji anu go anna simbo agir ji na lanu nong asin ba bo mla mla asir ji. Tak sih nungji sahaja cuma bahasa saja.
0: Hai tu, kamu naik kanga cuma film itu aja. Uda, anda ko anna asam ayu tu sa, tenji tangbo. Tak sih nung asam baju sahaja cuma de.
2: Anu, aku lekas senang de.
0: Hai ni.
2: Naya aku pungsen asam tangje. Zia zia bu sa nyoga seminyoga aja.
0: Ait, aku uda. Tanda tak sih bo, anu gibo, kau tengah zibo nyoga bo sa masin ra. Saga uda, itu terasa inokar deh.
2: Oh, sira itu laga laga anu tangga kecil saya inokar je.
0: Ya, asinoki tadi awun asudang inok ba ama mercedaro, metz asir tangga siapa tak senjat ama itu ji dasa inokar deh.
2: Hau ni hau ni, ayat anu bo aku le metz anu bo acak ni tangga senang zau ya he, anu langka senang de.
0: Hai ja hai ja.
2: Uda tanda sumbu ayah kade itu inupaya macam gaya he. Anong je iba itu melana anu tangga tak sensi inyok sekarang bulir malay.
1: Hau, sudah gaji, sendiri.

0: Mendet pada siya lalem sate benua. Sawa ada mawan talang gaul je. Tan ne poda kan watok dino.
1: Hai ja, hai ja.
2: Hai ni, esen dia kena kang ha belar aje. Ma bunga lidang bo kita ni sarung ma.
0: Hai ni, hai, hai.
3: Ibaya Akashvani Magukchung. Asnuki Young Yums and Youth Ministry a changa shilma ki banga shuku. Tang chuba wa panga changa. Zungkem mungpu, das bal bam nungi kan karn banga di.

0: Asnuki tanu sang unuk asir supaliba kanadan ba ang asyoko, tang mapang chok ako atong baden asin aw sentong atemer, aung nung tachong.
1: Ibaya Akashvani Mukukchung, Kohimanungi aw usang asir sentong

0: Ibaya Akashvani magukchung ha sinuki malungim sunga janga khanat banga shuku anu manani himda clear sinung nung akula sir mitmera changa work for happiness ta asba unuk nung sinzak suma ki banga di
1: mitmer
2: awa
1: adoye chungadang nirsdi
2: ai doye chungadang lyogo
1: kuda kanana jurubaya kangadang panar
2: hai hai
1: asnuk azanga de danga nung da ga chak chimbier ji tanda uda asnuki ma pa ya ka ku da pen la le i pa in thang ya kha anga da da ayo chim rong dini
2: hai cha hai cha a chi ka nga shi da ga ma de mer ye a san dang tan bu ma pa ka nga chang ar ma ya ku ko tu mo lung wa sang wa sang wa pi le mer ka nga sa bu la da sa she i dang ji ni ma pa ek nung a ka nga sa bu la da as ba ya ke cha ga da pilam dang dang pilama lisha kichi pula tsaga ta sa kumulong nung po pilama liba ako tan mabang sidak nung na na iba uya penaru ya kan chang cha rasa siyang ni
1: ay ja tsumrami libo kwa ka nung do asinzi sana inyak tsa indang a shiba do utangpo a shiba masi bay asinam angat dak tsinipa chi Mimjer takam alibaji, mapa maranga inyakar, pana liang, ta ashiba dado.
2: How, tamla. Ajangla, mapa inyak nung, balarda sabaya, kuchaki, the belanger, iba in dunkan, rajamashiraks nerdy.
1: Nia tang shiba kar shidi.
2: Hi.
1: Mapa inyakar, balarda asaba, shidi serpo, shimazi masako. Asin liungarudang. Ajang sya rupanung ni ni datsa ge kar shidi
2: hai hai
1: mazong bo banong asni inyak tet pa chiung zi a chi dang do ban la ano thana bo banong asnu ki amma chok nong ma bang in do ga sin zi zim la na ma pa inyak ker ma pa timer ban la sa da ka zi ba iba ya ka lier
2: ai ya chi shi da ka
1: ano asn bo banong inyak ker ban na ru pa Asini pana rooted pa chiung zi si xia. Kuchi strana pana a rookalan for metamertum den lam sataba. Asir achiba idang ji pana baka. Ano Asini pana aruba nungi. Asin tsung lam nam tila a katsiba. Nung anong ji idang ji kangasa pana na.
2: Oh, chao, jai.
1: Ano Anyak pa nungi tako kwang udang. Asini anyakar kuchi nung sa. Tak kok ngutir, ipa doang ngutang.